Africa. Africa. Re la tile ka e tsetsa sa borona. Re bula ile ke sija tlhaba. Re bula ile ke sija tlhaba. Sija tlhaba ke tsipika mo mathong.